se na ni monyam so na ni monyam so na ni monyam so ha me to me no ha onyam so onyam so da funyam so oh na ni monyam ntimi tu

ye. Minima brantia bi ana ye frane yapes. Ena mu jawa ni ma ni fogu. Ena mu shawdiye nu wadi teibi tono so. Ani ye frane yapes. Edu mrebi ya mwuru se e jenu tini nya. Watsuna sini ya urade tentamu ye. Wasi ya suwe. So we make time in our shrame. Nasa what rame shiyomwa. Bible si nyanko pon ye die. Yabe si kusay. Adye na ya wakuma sota chome. Abunim se nyami chome nye. Naya ya diya na. Naya wuna wana. Naya wakia na. Che. Obe chumia yama na broso. Sawuchini sawononi ya urate. Awa wuye na nina sasu wa wasore ya. Wabeka sawu wa braboni mo. Wabeka sawu wa jume ni mo. Wabeka sawu wa wari ya mo. Ama na jeshi. Obe mana.